I te nei te roto tātou I te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Koia oke, te nūti nō te au matakei nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nu, ko ki airani.

Ya me te geta tu no koto e no tato do to itia ene e te aru anga te value te manako e te tai kare re popping ana tato no tato ana te mariki e tato e ane ne ki mo ko ya to raia e do to te reo iku iku a te metua ki te tamariki te reo iku iku a te tupuna ki te mokopuna ko ya to raia ta tato e ki te ne e maru re ni tato ira to e to tato ni oranga no to tato deo tato i tomo kira to i dia pe tomo o te reo kukia rene te ka manako anga tato i dira e i reo tangi rai i te manako anga i te rira tuita rere ua ana tato riro rā e ka papu i to outuranga e no e mai koe e ato outuranga i roto i te oranga ne ko i ka tora ia i roto i te manako anga iku iku anga rai nā te metua i roto i tōna manako anga e taunga kore nuku e karake e wānanga e pei e tuku a tēnā iku iku kama roiroi taku tamaiti ua kite au te kino iau mea kai iu au rea ki roto ia ia huna ngai ia e te rira no tōna hinangaro no tōna hinangaro i tāna tamaiti tāna mokopuna i roto i tō tātu ni orahang ko ia katoa laia i roto i tia pōne i te oronganga ki tātou ki runga i tā tātou rātio i te rua o te reo imen taunga kore inuku karakia wānanga

0: manu e te pai tai tuki arangi te tai ngā e pai te patapata e karanga e ne e te ia e wai ni tōna tarai ai e.
1: Ko te ngai tana e tīrere tera tupu e wai wai
0: ai e e e tu koe re ira e no e au ki tā au
1: tera ngai tīrunga i rere tera tupu e wai wai ara are
0: are e story taka no tapu e no tapu e mokea taka story iwa no te rira e ammo
1: me uki ako o mei a ua ukirunga kua amiri ako o se tāwa i te tai tuha ina. Te nai re re te iti tangata te kōrero no wa umai nōrunga uki tā rātou inguai te atu o ki ko io. Kia ora nei papakai, me te kima anota utu atawa.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.

ite nei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Koia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai āta ki te ora ā. Pimo nu, ko ki airani.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hau iki pe malolo le tonga to pe ko flipo modulalo pe moyongo aho tu site ko ni fa o a kosi wa fe wa no. Hoi ko ne hoko i tonga na e fu fu fa ha foki a head hila e ko ya tona lo mu e forcing a wiki ku o si. Heli ha mamata ki ai e tangata ko ia ko Kevin Mealamu na ane va inga e opeleki. Na ane fwa inashimaya ene mafana pe mo ne toka i ko ia e toko taha ko ni talope ene keisi. Na ane manatu ki he ne mo sioa e fu fu tau tesi ko ia e opeleki he wafe maua na ane kawa tu ki ai. A ene manatu i ai holo holo tangata ai va inga a tona lo mu. Na kau fokia Mealamu ia e fu toko lahi e kakai ko ia na nau kawa tu ki hono siofi ai documentary o zona. Ko e whalalaka ai poto whalao o e kauloia Pasifiki. O ku lolotonga i haamoa ai kauloia me Nusilani. O na ufarele hanga hiako ma ai kauloia mo e kauwako lao whalota fonua. I he taumua ke whalalaka ai uau ngā aue ai whamau anga. Pea mo e tau keiko ia ke sistemi ai fonua. O na ufarele hanga hi polokala maako i aho e tolu. Pea ku whakate fito pe ki he lao ki he hia pea mo e lao koi ke ngahi whaameri. I kaiko ia pe ka koi whenga aue aki ai ngā aue whamau anga pea mo e anga whafunua koi ia o haamoa. Lai pe he kau ngā palestini o e whakatahanga koi ia kauloia o e Pasifiki i Lane Ward. I he lelei ange koi ahano teui o e kauloia Pasifiki koi whakalaka ia ki mua ai whaitotonu i he ngahi whaameri. Pemo community ko e fotutu fo o ai fonga nga aue ko ia fra totolo pe ko research pemo e fonga fra hoko ko ia ai nga aue ki he ia ko i o mo uilerei pe health education okay e kaunga lahi ai nga community ko e Pasifiki ki fonga ko fra hoko aki a no teu i mo a ko i ko ia o kaunga aue ki he mo uilerei pe ko ki na tolu ko e o nga fra hoko e fra totolo pe research he lolo tongani o na fotu ko na fotu ha project nga aue e ua ke teu ia ki e kaunga awe ki he kahau. Kuhangai e ako anga ko ia ko Ara Institute o Canterbury o fotu u hafawa e he malaeni e he urakitao ko ia ki he bachelor he applied science pe mo research pe fototolo. Pe tene o mai ai e ngahi community o e Pasifiki ke nau kaumai ki he ngahi fotutu mo e ngahi kawenga ngā awe. Ko ngahi polokalama ko eni o kuha mahino mai ai ai hu ko ia e fotutu ki he ako ki he mo uilerei pe mo e fototolo ki hono langahake o community Pasifiki. Lai pehe e tare kita koia ki he Ara Institute a sua tauti o ku whafonfonu e he ngahi koosia koe ni ai mea ko kumahu inga ki he whanau ako mo e nau teuteu koia ki ngā aue i he malae o moilerei ki he kahau. I he hokohoka tu ai pe koia e tau kapoi o e fotu o e wha i act ke oange hamawhai whakalao ki he kauwhai ako o e aho ni ke hamusi aki ai toko taha ako koe o ku whamoveweu i whare ako. I he fwoi lao whakanga nga ko ni e lava ai fai ako o ave e tamasi i beta ahine ko ia o whakakina he whare ako ki ha toko taha kua stuku makehe pe koha feitu u kua si wahai makehe pe e malu pe whakahoko hanga au e ke whakarerei mo whaton tonu ko uhi ke malu i aki pe ai maumau ai ako ai whanau pia mo e kalasi o kuako. Na e tau kapo i e whafofonga me he act o pehe o kwhia ma o ke ongo i e he kauwhai ako o kumahu inga a e nau ngā aue. Pia koe ngā aue koe o kunau whai o kui he malu malu o e lao. E toki whamala ala e he act ia ngā hi ngata anga a e kua fuatuu i he malu malu o section hive hiva o e lao koia ki he ako mo e ako i. Ko uhi ke ilo ai he kauwhai ako a e mea o ku ngofua mo e mea koe o ku malu i aki ki nau tolu. O kiai ha huuhuu a e taha o e kautoketa maa o lunga i he fonuani ki he whafalala a e toko lahi ki he akenga fo ou o kui ko e tere talatala. Pe ko e whakahoko eni o e talatala maha ki ia i he telefoni pe o i kaito e sio ki a toketa. Ko toketa Betty, ko e sea ia o e kau toketa talatala mahaki koe a Nusilani, pe kui koe General Practice New Zealand. Ko ene tokanga, ke whakamuamua a hono whaitoo, pe mohono ta ofi ko ia o e mata mama o holomui ai e mo ui ai mahaki. Ko uhi ko e natula whakavave koe o e mo ui he ngahi ahoni, ko tau kumi pe ke vave taha, i kai ko re taha. Pe au tau wanga maheni a ki pe foki, o ku ilo ki tau tolu, e he tau toke taha whakawhaa meri. Taimeni hiu tau fie mao pe e vave taha, ka i kai ko re taha. Nane pehe ai, E fefe a e tau fononga i taimi, tau e nima mi heni. Tala tala pe telefoni, ke mau e faito o. Pea kuilo he toke taa a e maha ki pe ikai, ko e tere tala tala, tere faito o. Kuo fuatu o he faa e whapolitikare koe a New Zealand First, ha fonga ke tokoniaki ki New Zealand, ke whakakakaia ki e fonua. Ko fuatu ai he New Zealand First ia ke oange haseno i paanga ma e whaamiri koia o guiai e pepe fo ou whiunga mo i paanga e ni maafi. O ngau fuatu o e paanga e ko e ni, ko e fuunga ia ke whakaia e aki ke kakahake e toko lahi o e fonua. Ko e fuatu ko e ni, o whafofua e paanga e whaangeau miliona ki he fonua he tau. Ka o kune loto lahi he taimini, ko uhi koe fōunga eni, ke langa hake aki, ai kakai oe fonua. Fwa o si beme sipoti, kuo ta tau mai e kau sipoti ko ia na nau fwatahataha, i Glasgow he ngahi aho koe ni mariu atu. Pea paasi ai pe mo fuiama ko ia oe keimi, ke fwafolau ia ki intia ai fwahoko ai, ai sipoti ko ia oe wafe tolnoa. Fafiafia ki Nusila a eola, he na nā wono whakakātoa i he metari, metari e tolu ono, hongofulu koe koula. Koe koula a Nusilanina e fōmaia he neti polo, kakaupe mo hiki mea mamafa a David Litti. Ki ngai funua e Pasifikina e make, haa mua mofisina na takitaha e koula. Polonise e ua a Naulu, Papua New Guinea, Tonga, Tuvalu pe mo Norfolk Island na nau takitaha a Polonise. Eke, ke hea tupekoe aseleeria, moe metaria e te au fitutaha. Mahalo e vainga. Nga tangai o ngongo o kokumai makitautole, ako ni fatangpeke mou maha o lerei. Ko au flipo modulalo, tu au fatu. 531 PI, Pacific People.